0: ibu ndende jegoli nyano munti kanyagi isi oku gemra muna kakuko ndotu aineke kukwa alama kusie yike ama niteko kwa oso makandine edeba nyebuga hafa na mbwe karaga kamu yike edeba nye mangweta kukwikike nke ha ndaga gola makuwa makusie yike mwegi mboji webro mmada nketi kebru na nyabo ubelu nyusri yabo ubu ni kwena nijer Trump ajula maju YC nyabu gene utu osisa yabu ndi Iran nyega chiri ndi US. Basara nyabu atu matudogi jiwewe lono simba. Nkabu nkagaga nabata chacha. Tata baba nirino utu nongwa nkise nafobuku abuwa iri abuwa nisi mabro mondi afya mkwo. Okoro nke makogi nkeye ndi banyi nenu na omaga ko. Iko nke miko nke gi aluruwa na apuola gisi. Okwa mara jujuru mamu ya biko opudu ubokuru na mianyu nne iwe gadi noko. Oka konku tutabokuro randi ibu oliva wansu ujibiko tontina laki inwe nike wenuru. Oria danda. Iji zingwa ya wema ni tenye bakuko wanuju ya ndibanyi. Ife jamalo kwa mbili ya machama kwa sama chama kwa sandibanyo. Okwa makagene ndi ntike. Anya tupu kukwele nkito obubu nezi. Okuyena ndi mwadi zikuwa raheba angwa. Kedikuwe ndi bunda na tupu lopubu onu kedindi na atu ya atu. Okwa ukuwa kando tu aine kinko budukanu jina kamine kamuna kimata. Na hane beku yari ndi binimo budukanu kahado dodo welo hera. Ewe ptarababwa tanketo, bunke agrani riba mbofo, na mweke na mwanyika bambo inwe tenyaba kukwikike bunke manitekoro ritata. Deko zrede, okwa bunke jino mwai weputife mbwende tako na olu anyichi mwai wena ba onde grundotu anek, nta juono bonye nkana bogeni belu dandogo. Kya gini kongwe liku basara yabi yaba kadandogo na wende kunasio, na nkana wapu kwa nki bazo bogera genye, Ndi mmadu choriso weme minyaka na fona abia abia. Ha hamwike wengwe taku kukike nke ha. Iya anunga biya tu kwa selanya noga kachanebe ndi nturobiano. Makwa ande ndabogo bia. Bundi kapata rafa anapo irina sato. Makwabrilo nyobu na lulafa mbwe mre na mbwe kiraka. Notu waka anundi na magizebe nke hadi. Surokuwa yaba kubwa mmanu. Ndi nkebu kwa nundi choro ee. Eba wanti nyele nke mune jebi nyako tere maka acho siri nkode eba. Mwacho nkesi eba bugi ebe ni ukirede kwa lagu ubua. Makana kabia kabia oku ya mire na uo ipu godu lueta. Oku ima nisi nisira oku adono nezie nezie ngoke kibie nenu uwa anyeno nimi ya. Anye kunigorogi noche norosi ana nime ya. Kedikwe ndine kunikirindi gano zinimi ya. Iya buoku mada saa. Bundi na zogwa nime otu anabo APC. Otu anungwa bundi jino weye mada saa bundi jingwa weli tuwe. Anyaga yeso zi azo. Nyabo okwa nke anabo gene. Kanu Central Senatorial. Bunke anazo okwa ya nambu. Hadu mada saa nda bundi jingwa wekuo sio. Anyine epi nyere kaka anyina akwa doge. Onye ka anakwa do. Onye bubu kovano nkobiru kani na mwekra kibonye anabo Ibrahim Shekaro. Siki oji no wayo. Nyagaba, anyini inde kwa kotora de kwa kota, oku obodoziru weku orakure kwe, gabani iro, nsobuwa dege. Deko osiri wede ndeba anyo, eji no weme kanyemata, otu onye sa zonya ba kwa bonye kana bo, Usman Belu, Muhammad bonye jingwa ya kuosi, obo mkwa kota anyi nchani ine, makani ya ine mebuka otu anye dema, isige buo gidi agade ya mma, anyi si agaba, Anyini ne nyeri yon kwa do, obugi ni kake ya, kata mwono konje sieje, kogodi ya, siaga. Okwima ni yonyana mage inde banye, toro ya. Onyana anoge eba nonyozu desino kwa wela abo, mananso buwa dege, onya jujwa nage fuwezi. Iya boku sineto Ibrahim Shekaro ujinaka, wena azagachi, ajojo ototo na ajo, asine kwa kwa tariki, maka mwade nkana po Abdusalam, onogirebe miri yabu nzuko, kesi kunu siwene kudo kwa neziru wekwe, eba kochi nwa yowekwe, mwende nita kona abu ya nta ajojo, nuna bani onyangwa. ne kwente eba anwa kashakoro no we ne kusio iya abuoku obodozuru we kue ngoke na wanyi no nimo otu anyi kwenyere abona bagori governor nkobo da bo aba yusuf bo nye chikwe nonwe we no na nyabu nzuko bo nye tutu amanideri yabu nzuko osi no nwere ndi gena abia ge sisi natara ha gene ikike na ha gaga abia manenda akurusio iya abu na emetiri na nzuko aka anyi na okwa anyi di nimia maka na ofu aku anagaza gana akpo gene ogbo aku aku ni ibie ka ana emekota onu we gba anya mmanu deko siri wede nde banyo eji nnonwe we na emeka anya mata ezie na ezie ihu atoghi ya ochi cha cha obu ezi oku na oku gi oku mana abu na bagodi iru anyi fulafu okwa na afu ki iru nwanyi muru nwade tubu ajubi ya ihe omuru ana esi ki iru nwata di were ama nke obi di mma na nke iwe na ewe amakwa m ebe okwu a na-eje n'ụtụtụ a maka anyị ji nwaanyị na-arịpụta ọkwa egwu a ka eji n'aka na-eme ka anyị mata nya bụ gọvanọ nke obodo rivers onye na-akpọfu bara ndị be anyị o iru atọghị ya ọchị cha cha cha cha na nya bụ nzukọ e mere ụbọchị ụka n'ezie n'ezie ngwa ngwa o ji nnọnwa wee si na nya bụ okige ebe ndị otu APC nọ wee na-eme nyocha bụ nke emere n'ime obodo Abuja ịfụ irie ndị be anyị o ọ dị nnọọ ka onye ebu gbara iwe nke a na-akpọ ọsụ kọsụ juru ya n'obi okwughị okwu mana ị na-eghe anya n'iru ndị be anyị o ị ga-ama na iru ya na ụwa ezu oke enweghị ihe dị iche n'ime ya mbọ niile ndị nta akụkọ gbara ka e nwee ike gbaa anya nta ajụjụ ọnụ ma gbadoro afọ n'ala n'agbanyeghị n'ote karị awa one ma one e jiri wee na-eche ọ bụrụ na nya bụ dike pụta ka ajụọ na ihe emetere na nzukọ dị ka o siri wee dị o nwere nnọọ otu ihe bụ nke ndị nta akụkọ ji n'aka na-ekwu na-asị anyị abịaghị ịgba afa mana o nwere ka o si adị ọ na-abụ onye ọbụla bụ onye nke zọrọ ọkwa chọrọ ka ọ zọgharịa maọbụ chọrọ isi n'ọkwa nke ọ nọba n'ọzọ ọ na-apụta ndị otu anwa bụ ndị na-ekpokọba ihe na-enwe ndị otu mkpu na-eso ya n'azụ iji akwanyere ya ugwu ma ọ pụtaba mana anyị ji anya dị mba ji enyo ihe dị n'akpa wee fuo na mgbe fubara na-apụta o nweghị otu onye ọbụla so ya n'azụ naanị ya bụ ihe na-aga ya bụ ije dịka o siri dị ejikwe nwayọ wee na-aga n'ubi ndị be anyị ka ji wee nwee ike wee na-aka aka ebee ka anyị na-afuo ọ na-abụ ọnwụ chi igbu nwa nkịta ndị be anyị ọ naghị ekwu ya ka ọ nụrụ isisi nsị mmọnwụ be anyị bụ nke a na-akpọ odogwu si na onye gbuo onwe ya mee gịnị ọ na-eje kedu ebe okwu anyị na-eje n'ụtụtụ a ọkwa onye omekatara ihe dị ụjọ bụ onye ekperima a maara amara na-akpọ gịnị Obasanjo bụ onye nke mere ka anyị mata na o nwere ebe ya bụ nwa amadi bụ nke a na-akpọ gịnị egbe dị n'ime ya bụ obodo Lagos ọkwa ebe enu ka ndị torobịa iwe dị n'obi ji nnọọ nwayọ wee jide kụgide kụgide ndị be anyị o ma tigbunyụọ ya anya ọ nwụọ otu onye uwe ojii bụ onye ji nnọọ nwayọ wee na-ekwu na-asị na njinji a bụ ụbọchị Mọnde ọnwa Medi na abalị nke anọ ka o ji nwayọ mee ngwa ngwa ya bụ onye nara mmụọ ka ebokwasịrị ebubo ọkwa ohi ka o jere n'ime ogige ebe enuo onye a na-ekwu okwu ebe onye nke a na-akpọ Obasanjo dịka o si kọwaa afọ ya bụ onye gasị n'ụlọ mkpọrọ wee pụta n'ihi gịnị aka ntụtụ bụ nke a maara ya n'ogige anwa ihe niile bi n'ogige anwa mgbadoro ya maka na ohi abụrụgo afọ nke abụọ eji mara ya ọkwa ya ga-eji nnọọ nwayọ wee kwuo sio ihe niile bi n'ime ogige anwa abụrụgo ndị ji nnọọ nwayọ wee na-ekwu gbasara ya bụ nwa amadi mana nke ikpeazụ o jere ndị be anyị ya bụ oke tara azụ mana isi ya tọrọ na ya bụ mkpakana omenala ndị dịkwara ndị nke anyị dịkwara anyị o dịka o siri wee dị ndị be anyị eji nwaanyị wee mee ka anyị mata na agwọ na ihe o nụrụ ji nnọọ nwayọ wee gbọtọrọ kedu ebe a na-ekwu okwu ya ndị be anyị ọ bụrụ na nwata jide ọkụ jide mma ọkụ eleghị ya mma ga-ebekwu ya n'aka egwu anyị na-anụ ugbu a bụ na gịnị eji nnọọ nwayọ wee mee ka anyị mata na ndị uwe ojii nke obodo London ji nnọọ nwayọ wee jidekwa onye ọzọ bụ ụmụaka nwa bụ ndị na-agbagbo odiri afọ ọnụ bụ ndị nke a na-ekpe ikpe nke ụkwụ na-agagharị na ogbugbu eji nnọọ nwayọ wee mee gịnị wee were egbedu naga otu nwatakịrị bụ onye gbara afọ 14 ụwa n'ike bụ nwa afọ obodo Naijiria bi n'ime ya bụ obodo British dị ka agọsiri wee kọwaa akpọrọ ya gịnị ka akpọrọ ya Ehosa ka a kpọrọ ya bụ nwa Ehosa egbu abọ bụ onye mere ka anyị mata nọ n'ime obodo London ka a nọ dunagị ya ụwa n'ike ma ndị uwe ojii ji nnọọ nwayọ wee mee ka anyị mata na iri akwụkwọ ha tụpụrụ ụnyaahụ bụ ụka wee na-ekwu ma na-asị na onye nke ejidekwaziri ugbu a bụ nke a na-achọ na mbụ bụ nke gbara afọ 15 mana nwatakịrị gbara afọ 15 ekwuru afọ ya maka na ọ ka bụ obere nwa mana ka o si na wee dio o ji gị isie wee kote njinji a bụ nke mụ na gị maara nke ọma na ọka ọnwa meri na abalị nke isii ka eji nwayọ wee mee ka mata na ndị aghọkwala ndị nke ekpere ikpe ọnwụ cherezie ka mbughachitụ gị azụ eji nwaanyị wee mee ka mata ya bụ gịnị ehosa bụ onye nke eji nwaanyị wee were egbe dunago ụwa n'ike ka ọnwa ebere dị na abalị nke abụọ bụ ebe eji nwaanyị wee jidegodo ụmụaka ịtọ bụ ndị ụkwụ na aka ha dị na ya bụ ogbugbu a eji nwaanyị wee gbuo ya bụ nwa amadi ndị uwe ojii ji n'ọnwa wee mee ka anyị mata na ngwa ngwa gwara ha na-ekwe ebe nwatakịrị ji egbe wee kpaa mkpamkpa ịna anya n'elekere ọ bụrụ na ojigo nkeji iri anọ wee gafee nya bụ elekere atọ agbapụla ọsọ ruo ebe anwa a nwere oke niile a ga-anwa mana tutu eruo ụlọ ọgwụ ekwuru sio n'ọnwụgo ajụ ihe ndebe anyị ọkwa ọ na-abụ ọ gbaa arọ ọ dịzie ka a ga-asị na ọ ghọrọ gị omenala chai chineke ekwe na ngwere gbaa ajị a na-ekwu ochie ndebe anyị ọfụ a na-eme ọkwa ndị oji egbe achụ efi ndebe anyị o bụ ndị nke ejikọ nwaanyị wee na-ekwu na-asị ndị ajikọ nwaanyị wee wuchie na obodo igala ndebe anyị egwu egwu aka ka n'ogbe nke a na-akpọ gịnị basa bụ nke ebere ka mụtara ọdị n'ime obodo kogi egwu egwu aka ka a gbara gị opekata pe ya bụrụ mmadụ ịtọ irukpue n'ala bụrụ ndị nke nara mmụọ eji nwaanyị wee mee ka mata na okwu abụrụgo nke na-abọlite etum n'enu onye na-ekwu nwanne ya na-ekwu kedidi nke bụ dị iji egbe wee na-achụ efi bụrụzie nke ga-abụkwa okwu akpụ n'ọnụ ekwuchache na ọkụ anyụọ ọmalite dị ka o siri wee dị otu onye nke kọrọ ya bụ ihe si na obi adịghị ndị a mma mba mba ha kpara ka na-abụ etum wee lukwa ugbu a ọkwa ịma na a na-ekwu n'okwu na-asị na ọ bụrụ na osimiri wee iwe ndebe anyị ụgbọ agaghị aga ụgbọ nwa anwa ọkwa ya ka a na-akpọ na ụgbọ okpuru ekpu chineke ekwekwara ka ya bụ ụgbọ kpue maka o si na dị ọ bụrụ na nwaanyị emeghị ihe o ji wee bụrụ gịnị agwọ emeghị ihe o ji bụrụ agwọ ụmụ nwaanyị eweri e wee kere ọbante nke ime ukwu agụgọ anyị na-anụo ọkwa otu nwoke bụ onye nke mere ka mata na onye bụ dọkịnta bụ onye nke maara nke ekwe na-akụ onye isi ụlọ ọlụ bụ nke ebere ka mata na ụlọọgwụ ya gbara afụ ọnụ bụ nke dị na mkpọmkpọ dị n'ime obodo Anambra bụ onye a na-akpọ Edwin Edwin bụ onye nke ji n'onwe mee ka anyị mata na ndị ntọgwala ajụ ma mmaburu ya mana ndị bụ ndị otu dọkịnta ji n'onwayọ wee wee iwere oke ọnụ maka na njinji a bụ nke emere ka anyị mata na ọka ọnwa mee dị na abalị nke asaa ka eji n'onwayọ wee bụrụkwa na-arapụgo ya maka na ndị dọkịnta ji nwaanyị wee tile aja na nalacha ma ṅụọ iyi gwa gọọmenti gekwe ntị ọ bụrụ na ya bụ dọkịnta nke eji eji ọ bụrụ na arapụghị ya n'awa 48 mara na ihe niile ọnụ kpọrọ dọkịnta ga-eji nwaanyị rapụ ya bụ obodo Anambra ọ bụrụzie na ndị dibịa ga-alụbozie ndị dibịa jezie rụọ ọrụ unu ya bụ ọlụ mana dịka o siri wee dị ọ bụrụ na mụ na gị ga-echeta Edwin bụ onye eji nnọọ nwaanyị wee mee gịnị wee bụrụ nke emere na mgbede ụbọchị gịnị ụbọchị mee bụ nke anyị nọ n'ime ogbu a dị na abalị nke asaa ngwa ngwa o ji nwaanyị wee jefụcha ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ọkwa ebe enuo ka o ji nwayọ na-apụta ndị omekome enu wee jide ịnepụ anya ha yi akwa ndị nche ị ga-echekwa na ọ bụ ndị nche na-echere obodo anyị otu a ka esi gwa ajụ mabụrụ ọ bụghị naanị na agbagburu ihe ne na-arụ n'ụlọ ọgwụ anwa ndị nke niile a nakọla ekwentị ma ndị nke nọ ebe anwa ma ndị bịara abịa ma ndị arụ na-adịghị mana dịka o ziri wee dị ndị dọkịnta ji nnọọ nwayọ kpacha nkịta na tata bụ Mọnde ka onye ọbụla ga-eji nwayọ n'ababe nne ya mana ekele dịrị obi n'igwe ejizi nnọọ nwayọ nwetakwezi akụkọ na-arapụgokwa ya bụ onye nke eji eji a sị na ya bute na enyemaka ndị uwe ojii nke obodo Anambra e wee na-asị ka ihe niile taa n'abalị bụrụzie anwụnta mana agwaghị anyị ma kwụrụ ụgwọ ka ọ na-akwụghị ụgwọ ebe a ka nwa ọsụ ji ga-eji nwayọ mere ọnụ ya ma tie n'akpa ọbara akụ erighị akụ gị na ogbenye ọnụ ntụ bụ ofu odogwu na achara ugo nke afọ a ị na-akwadobekwe kpọrọ nụ nwunye gị jee ọ bụdị naanị akwamozu ka ị ga-atọ na eje ọgaranya jee ije soro ha wee jee chiri ya ka ọbara mgbani elu wee na
1: ndị be anyị nnọọ nnọọ daalụ noo anyị butere unu nnukwu iyi n'ehihie a nnukwu mmọnwụ batara ebe a ndị CDK batara ebe a wee na-ajụ oge akọwasịrị m ihe niile wee na-ajụ a ihe a niile na-eme dị ana marọkwa m ọ bụrụkwa ndị banyị ka nkọwalụ unu a sịkwa na ọbụrụ na otu ọbụrụzi kpatasị ego niile ihe chọziri gị n'obi ịchọrọ ego iwunyazi ego anyị na-ebezi akwa a sị na ọbụrụzi etu ahụ nwanne nwaanyị awụfa na
2: daalụ nwanne m nwaanyị ndị banyị ekele m unu Afambo Vanessa. Anna Maron with Tinda Nakbo CD Care. CD Care. Yes, all are fine. And I'm not here to honor. Makana in high name when you hear DJ. When those other can na obodo anyi Nigeria I na make ka obodo diri onye owu la mfe na obodo anyi no nugbu a wozo obodo onwu mbi jiri ego iga anọ zi na etiti nde ji ego ma CD Care be che echiche si ke ka ngesi nye onye owu la aka ko onye owu la wuru nde ga di mma no etiti nde ibe ha ama mi na wetin him na
3: ego
2: so CD Care were bia si oke ka e make ka nde mmadu we wike na ego ihe owu na ha choro ego obu ngwongwo uno obu ngwongwa ja ru onu
3: nne mi si na o gini di unu na ere ugwo My yard
2: Yes, I need a ring. What you are
3: wrong. He ain't kiri,
2: dear. When you did he ain't kiri, and when he ain't
3: kiri, I hear acquainted
2: one. Acquainted, dear. And when we're acquainted, I chop, I got a hair.
3: Who put on a chocolate bell? Who go no
2: more? As long as you want your area,
3: Kakakwan,
2: I need a cake.
3: I was a good moon. We look in our chosen.
2: And where? I can't wag in Kakachas and man.
3: One.
2: I got a hair, senior cobble. Nime hainere. You want an area, and I hear. I hain area and a pine. Nyo wuna, otan he si nere ya. Iga no la, ayemeba nere ngwa ahia.
3: Yeah.
2: Jota, ego na nere nyo wu ichori igu.
3: Okay.
2: Ibya na apanya na kbo CDK.
3: Yeah,
2: on yai nere. Imi
3: nere
2: ya. Now, ya wuna ichori igu nyo wu. Ya wuna iche ke na apanya wuro yai nere.
3: Mm.
2: Ibu li chisange, nne, nyo wunu nere ka ono kare ya nere na ahia. Ainga, ayuriche atu nde ne supplier ya ngwa ahia.
3: Mm.
2: Anya si ha butu onu prize. Ki wure hu ikike CDK mwere. Ain choro, ain bunde madu nobi. Yai nere. Now, anya na sigi butego gini ne, biya kunye.
3: Mm-hmm.
2: Once I na say I na ku on instrumental payments. I na ku obere. You run a midpoint of instrument in na e choose. Anye putere gi ngwa hia no no ge. Anye na gwa ge wo nyo wo na I nere wo original authentic. Anya na here here cha cha cha.
3: O
2: wo here we I putere gi ata. Ilanya o mebie. On here ge last re ge long.
3: Ke bu no no dey say.
2: O lo ran yin no. Headquarter yin no na Lagos State. Nke kacha ze ma wo I we branches everywhere na Lagos.
3: Mm-hmm.
2: But I we kwe branch na other states no kwa na Nigeria. State in the Kano, Ibadan. I we sha state in the Chichi. Now, ebe office yin no na Kano wo. Block 2 Ocha Modern Market Civic Center. Ebaka o lo ran yin dey. So, Gabo, me I with the runo today.
3: Una no runo Buddha.
2: I don't know Buddha. Uh-huh. You may pay app I will see the can phone again.
3: Okay.
2: Now, conception of the app. Ega for Eba Nasi, view branches of CDK. E click ya Ega for Chat Ebenine and one branches.
3: My sister, Equenta gets you with the puno.
2: Okay, ya won't know here the cana cano, Buddha cano. I need your ring with Tanya Equenti. Equenti getting with Tanya 070-74-84-3345. Come with the quay also 070-74-84-3345. I will number di chichi o him jese ge maka ima owu bua I mepego anya onwe ezi ana emezi garagara so I bata na app anya hu ebe owu li choro ega ya wu ni choro na hia di ka kure Osun Lagos I mepe hana ebe ha I nwere branches anya branch owu na with phone number nke ya but nka na ka nje osporo ya ko diri gi izi iji nweta anya
3: ko diri gi ofere
2: ofere
3: ndu ban yo kwa gwa munu hey ndi CDK butego ye ni ni o biko etu asi we kwo ye ka si we di biko igazi ebe anwe In short, a trial will convince you. Daluno. Bye.
4: So things don't easy for

0: Newstime Dolly Chu on Wasopia FM.
1: Amaba, ugbu a bogeje weterunu isiokwu akpụ n'ọnụ nwoke na-abịarunu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM. Ọ pụrụ iche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
2: Igbo ndị nne eji egoli ụka akpara akpa isi ka eji ekwu ya ka ndị echigha n'ezie nụ m na ya ọgba tuntum. Ọkwa na-ekwu ofu ogori a na-achagharị anya. Imirikiti imi nọ n'ime obodo karịbụ ụmụafọ Igbo enwekwe akwụkwọ ikike eji ebinye aka. A gwakwara gị na tata ka edobere ya bụ mgbọchị a ga-eji agba abịa ya bụ ihe onye na-enweghị. Ọ bụrụ na nke gị furefu, bụrụ na ị chọrọ imegharị ebe ị ga-anọ wee binye aka, bụrụkwarụ na nwa gị etorugo, welụ ọsọ kpugharịa anya n'ogige ebe ị nọ, mara ebe a na-eme eji esonye. Mmadụ asaa bụ ndị na-azụ ọkwa sineti na mpaghara nke obodo Kano ejigo nwaanyị wee rituo masị. Nya bụ onye chiri obodo Kano na mgbe gara aga bụ Shekaruo ka ọ bụrụ ya ga-eje, maka na ha nche kwekọrịta gosi na isi ga-egbu ogidi kwesị igbu ogidi. O bụ onye ọ ga-adị ya mma. Dị ka o siri wee dị ndebe anyị, iru atọghị gọvanọ nke obodo Rivers Amuchacha bụ onye na-akpọ Fubara ndebe anyị ngwa ngwa. O ji nnọọ nwayọ wee na-apụta na ya bụ ebe e mere nzukọ, bụ ebe ndị otu APC nọrọ wee mee ya bụ nzukọ ndị be anyị. O nweghị onye m ihe metere na nzukọ, maka arụbụra bagodi ndị nta akụkọ bụ ndị nke kpudobere ya nso. Anya ọ ga-ene gị ndị be anyị ezukọrọ gị iji nwayọ chịkọrọ ngwongwo gị wee gaa zuru ike. Otu onye bụ onye ekperimazụ katala ohi ejide ya tụọ ọnya ngasị na ngapụtakwa. A ghọkwala onye eji nwayọ were aka tigbunyụọ ya anya ọnwụnwa n'ime obodo Lagos. O wutere na afia gakwara zaa Osibanjo ndebe anyị o, mana Osibanjo nke ya ndebe anyị dị ezigbote njọ, maka na ndị ntorobịa iwe dị n'obi ji nwayọ tụọrị ya ụtụ ọkpọ n'ogige ebe a maara ya ọgwụ ebe ọ nọrọ wee bụrụkwa ebe o zukwuru ya bụ ohi ngwa ngwa si n'ụlọ mkpọrọ pụta. Dịka o siri wee dị, aka akparago otu nwatakịrị bụ onye nke abụọ a na-achọ achọ, maka na dị na mbụ jide mmadụ atọ, bụ onye nke a na-ebo ebo na o soro ogbugbu egburu eji egbe gbagbuo otu nwatakịrị bụ onye gbara afọ gịnị 14 n'ime obodo London, bụ nwa afọ, bụ onye obodo Naịjirịa. Ha bụ onye nke ejire bụ onye gbara afọ 15. Nya ka njiri si omenala ndị dịkwara ndị, nke be anyị dịkwara anyị. Dịka o siri wee dị, eji nwaanyị wee mee ka anyị mata, ndị oji egbe achụ efi ndebe anyị n'ime obodo Igala. Ọgwụ otu a ka a siri wee zote masochie ekwu aka opekata mbịa bụrụ mmadụ atọ ka eji nnọọ nwayọ wee doruo azụ n'ala. Ọ bụrụ na eji egbe achụ ehi, ọkwa na obodo Naịjirịa ka m fụrụ ya bụ ihe eji nnọọ nwayọ ghọrọzikwe nke a na-akpọ omenala. O nweghị ihe ọ bụla a na-ekwu n'ime ya. Ekene dịrị Chukwu na otu onye dọkịnta bụ onye nke eji nnọọ nwayọ gwa ajọ maburu n'ime obodo Anambra, bụ nke butere ndị niile bụ ndị dọkịnta jiri wee gbaa izu ma kwubie sị, ọ bụrụ anụ na ọkarịa awa 48, ọ bụrụ na afụghị ya, onye ọbụla chọwazie dibịa ga-agwọrị ya ọgwụ, ma ọ bụrụ ma ndị dọkịnta na ha anarie. Mana ekene dịrị Obinigwe eji nnọọ nwayọ mee ka anyị mata na ụnyaanwa ka ya bụ nwa amadi eji na-egwe gị ka mgbe ekwuru ekwurue na njedebe ji nwayọ wee pụtakwa. Ebe a ka m ga-eji nnọọ nwayọ kwenyere onwe m ugwu Chukwu dobe ndụ ụtụtụ echi anyị ga-ezukọ, maka ọ dị ugbu a nọrọnụ na Kolele Zone ganye na 8:00 akụọ ka njee machigha.

torí wobire ko gbe mi de ese wobire ko sin mi re ori ni gbe ni ti a fin dade ori lo ngbe ni ti a fin lola ori lo ngbe ni ti a fin di eniyan pataki laujo ori mi gbe mi ikori olola ma pe mi ran ise mo ni ki iwo iseda mi gbe mi ki ma se ru egbe mi laye mo ni ori la ba bo la ba forisa sile tori ayan mo eni ni kadara nje ti a ba wa ri akosile aburuko kan niran ajo emi ati yin losan toni mo gba ladura wi pe oba to ma npa bidda so bidire ko pa akosile aburu kuro lori wa oni re gusu ire la orun ire iwo orun ore ariwa odi wo ninu le mi ateyin ololufe kan ni ni role toni

0: Malam Bala
1: na san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababen hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba number waya 07 07 48 43 45
2: 95.1

0: mama, yanzu na zan wanke miki fararen kayan nan naki.
1: To, amma ba wanke su kawai zaki ba. Ki tabbatar kin yi amfani da Hypo, domin yana cire duk wani takaddarin tabo, yana kuma sa fararen kayana su ƙara haske kalkal.
2: Haka ne, kada ku amince da tabo, ku tabbatar farin ku ya ƙara haske kalkal.
3: Hypo.
4: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
5: Muhammad,
4: eh?
5: Kai ne kuma anan?
4: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne kamshin ya kira sunana.
5: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
4: Tab, gajiya fa kika ce fa. Ai sam, mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau.